0: Adam 106.3 FM so ena wasugusua wuti enka wuti no. Bidi kain editu wenim se anopei ene Prophet Roger. Time with Prophet Roger. Pase owo emre pa anka every week bia. Kumebo modin se me hostu no ewo eye Adam FM kasefidiye so. Kamiye se onsheda eni mre sa. Papa yi ama introduce ni ono ne prophet ya ewe emri nyankopon ayi no e de ama wiase Ghana eno free ni ye program ye pebo ne nkrofo ofrefre opi na papa no te sen papa no wo ya de na mse na se ukutie no na se wahwe no na ne nsem okeka nyina so se esisi ana ye boa ene me den best start ya twen komo se nneoma omuhunu nyinaa na sometimes omuhye nkom no because ne dia no mehunu se owo ade mienu bi wo mo se baako ye unconditional baako soso de ye den ye be den ebesi eno no ya na ete se papa me wakwa ba
1: majo so papa
0: me wakwa ba
1: majo so pa
0: yan hwe uwe ni a odi hu na de nyame kasa kire wo ma wo te ne and you ma bebre no an waka ewo Ghana ha yasasi so abam asi ebi okra no a ya na e blow your mind ya dwene ho aye ntiase ni nyina na ya na meka se anyebia no ebamu
1: Awurade nyankopo nhyira na mechi ya wati efo nyina so obi a otie me anopa bi Awurade nyane kese papa di omni yesa minya transisi na ise uti se damri kuno da siyesa anu unse erwadi gusua oye die oye papa debi ya mekansi mbi se mi ujumaini ya mijine muma die wafame wone ujumamu anu nchi wadi asem ni mami wye na mekan se bebem ise embem wye majuma meme diye ni yese kone kwa kansi mwe timeti asem na anama babeka ti me babo nti ade urade dia soma me na ma babeka nti dia wode ho akwanya beto se koka asim we na chfa oyikire we to aso no na bia oman na na nipa ku we ya na nipa e wonti na onyesi na mi si ano kwan na na maka to aso bibia sa ni wa memeka wi ameko nti meme nhwe se dia meka na si dogobu okro apart me ka asim no agya hoko after be 2-3 years the car same be of the issue here about Dubai.
0: Yeah.
1: The car say we and me we program na so for penny be frame. And I say Roger me trust up but say Dubai or mo some mo we ebo. And I'm catching papa. Oh the weather condition e kasa. Yan she di nyama onkonkon e kasa. Ti wo no obe redo calendar be kasa be we no. Na yan she di de we di asem na soma ye na we na kasa na calendar na ne di asem na soma ye no hwan e wo tumi. Eti me nya wo calendar na mde kasai dia me tie na maka and yet was agro grass and pampa oni beba on so ni yakofa old video no ni esebo anu tie rade dia asem na dum ya

Yonchirimo. Mwetiyesa, eye Yesu ana. Antina niya, mwetiyo nina ganyo. Ura Yesu diya, mamwetiyo gane. Ura Yesu di, beba ya diya tutu. Tumi niya wadi, eni muamu. Tumi niya wadi, eni muamu.